0: As Pacific peoples, caring for each other is who we are. Getting your COVID booster is one way we can continue to serve our communities. Immunity protects our community. Boost for Bula, boost for life. Ko te ngata tamotu on 0800 727 434 to book your free immunisation today.
1: Ia lena ono faa solo pele o nanga mali tau tuona na le tangata atu motu trust. Vala au ia telefoni o vanu salau fitu lua fitu faa tolu faa. Ia o le telo tui pupuia nei fai fua. Ia ai, ia fui nai, ia isi tui salo tongi ele tangata tele. Ia pe ono fai atu, ia o lai maua la vanoa. Maise ale fukui il funu, na tau o lo ua mana o mir tui il funu, ia. Nga fo e fa nga fo ele no fa nga so no fo de kuir ko viki ele fa pe wo mar ko viki la ya lu ar ko viki na ya e mase ya tu pu pu ol fa na la ite pe ole tu ir mi sela ya mase fa mai pi si olo afia le fa na o le wa ta ta sin minute ta li tu la lu msa lo tu ai mali ta vale pol sal ti na ya lifa ya le la tu ta tu ile special ale se kona ya fa ta lo fa tu ai la tu umalava. Olo fa fung fung mai le nei tu la le aso.

Okay, ya ole ma tsala no ma si wo Alex. E kipi kuas ya sina wo umanga ka. Ya nga le kong le remix a Alex. I pese nga yo batu. Ya e nga fo mo se si le fa fo nga tatu proclame. El na pese I have time mo si wo ya Alex mo fa so so ino tatu pese. Ma le fa ma lo si mai stasi o le professor to spa ia. E fa pea urgent warning, we are in the final days. Ole wakako yenye yaso muli muli pe la von kako kalkal ngol kakus pa yesa moa. Ole fa malosin mal na se li I polo fesel tus pa ye fa pe. O se la pta inga fa to tope o lo watato yenye to yaso. Malipese ne mo tato mo fa tali mo ne to yaso.

0: ta ulata fo ina fa umal ta mio Alex Malifa li sam of so tai fa fa tele fa fonga ari ta to tala muli muli or fesili la oila o fa yel ni fa le tele o i tono America le termine o le tali o robots o kangaka fo ye pin kangaka a lo so songi ai makangaka o lo nga lulu fa ta si nei robots ia makangaka e fa ia la to vaenga mole mafu anga fa mai e fe avia ia tangata mafaingo fe au mole lumanai America America's new constructions prove 100 years ahead Samoa fa wai pe ala to fa le tele ma robots ai sa uni o malau fa na e fa u lau mafutanga ma Yesu man tuai fa wina le olo e papelu ma le lolo ya Samoa ma le fitu le usa uni mai mafu e ma le afi o le afu fulu ma mai nei robots ma nei mea uma ma mea tangata ulo ufa ma walulunga ili etuwa sasa Samoa fafitai tele Yesu ilo ulofa over to you my friend Alex thank you
1: ya mali mai wa ovo le timi tata tuta umavaya ya ai matri chuo lo ofisi nei ya muni atu fafitai tele lava ili fa mno ino lo timi tata tuta mafuta ilo nga upea unga rungalo le AI port kalamira sa mofusu tai in the Plains Media ili ngata lea so nafi efa pefo ili so ya se tala wala avale po se upo le tautu mali ili fafunga anga po fafamunu alia isi finangalo malu abifale finangalo ala fuatu inu elinta ngate nono fuai efa pesa mawul fifia ya tato si pervi inga mali fafitai ili tua ae tu pe inala u ngilo lau la au olo oso o mai tuol tanto por kalame ili fatawa inao ainga ya male asusa ol por kalame uatusi